El katana kaut ki mahacharunta kay sa saukarito ken chagabito kusato ken eh. Nasa tata Julio, mama Toribia, puchamawa arun tanirak ya. Achimam kun ha. Kachak taki utkia sipkhat seo.